sant barka la kon mi non sax nak bin andek nak bay Moustapha Thioune xamna ni ma ngi xol ni sax soxna Fatou inshallah xamna ma ñew and yow ci li xamna modi rek es bu tarikh tout tank dar khlos inshallah xamna ni ma joxala resane di neexna lol su ko def inshallah xamna bu ñewate rek inshallah ci benn jotaay dañu agalel neen xamna minu nak jonne xamna ñambass rek touti xamna seigne cheikh na yeum inshallah xamna suba jamm dañ ñew ci seigne abdallah djibi

0: ايوه 8623 تكون باه. السلام عليكم ورحمه الله. من جزي اربع
1: انا بسالك
0: هجف
1: باي مور
0: باي لو باي ما انجليزي اربع لو
1: اللي انجل ما جاب
0: والله لو ورنه ديسان
1: يلا سير انا بقى تعمل لك ما يوان
0: والله ديسان ورنه لو
1: صاحب لي يس ما انجليزي
0: اي باي
1: deggu
0: sara
1: yi yoni ngi dal mo
0: jofere ay wa ñing koy jéggul
1: baax baax dal dal di rar ma la koy am oh lolu ñing
0: koy tubba alhamdulillah nak yalla
1: yalla seelena na ba nga tabale ko te mangali wo mu mas
0: wallahi wallahi baylo wallahi rawul lo nissan
1: rasul ay seelena
0: na wallahi recebi la wallahi
1: jossa indicate bu ñu mangali
0: di nissan wallahi wallahi nissan wallahi wallahi lo
1: jëjë bu waxe ngeen ci sa raaji beek mo yu
0: wallahi wallahi wallahi nissan loolu la kay loolu la
1: di nga am ko tangay togg bu ma
0: oh gisal loolu lo ko am na sal dess ni gëna def ay jéggu sawel dal
1: woon nañ ci taxaw
0: waaw
1: loolu dal yalla ko sun borom bindi
0: ah wallahi nissan wax mu ko inshallah rek dañ def ay jéggu sawel
1: mom rek ak mom lañu yett
0: wallahi wallahi wallahi werne werne nissan
1: dama lañ ko xamna ni
0: wallahi wa inshallah xamna dañ ci
1: def amna ndax ci jot ne lepp lu ci bëgg ci bax da nga
0: ko wallahi wallahi nissan werne werne de
1: waaw xamna kon mom mu bayyi rek
0: wallahi bëgg na lool bayyi wax deug yalla
1: ay bi jena
0: wallahi nissan bëgg na lool sama
1: xossel ñepp
0: inshallah inshallah rabbi
1: mu waté gi ci jamm dogu la
0: wallahi wallahi lool nissan
1: sun borom bu baax
0: alhamdullilah nak yalla alhamdullilah
1: jafé jafé rek la
0: nissan alhamdullilah
1: inshallah yi may deg legi bitt na tay mag na ñu deg
0: wallahi waaw nissan waaw inshallah xamna lemu kib saw yalla
1: inshallah
0: dañu ñëwaat inshallah rabb sabbi yalla wallahi wallahi lo jeri jeuf baye bëgg ñu baane sa jeri jeuf ndesane sunu baye la mbessane baye lo ci diwane wargalo ñu koy ziar ba ak mbalam bokk nek ri diwane wargalo di ñu baye xal ñep ñu ngi nibaat di leen ziar te di leen ñaanal tawfiq jeri jeuf baye xol seen lool ndesane waaw lool mom lay la dem ngant lay lay xam nga bu temps bi xawé ki rek non lay def waaw bu temps bi xawé ki rek ma yeen am yeen radio yu ko xamne dañ koy nangu lol moy waral lol way ñing ci xamna inshallah dañ ci gën def ay jégo su ko dé ba ni ngeen koy bëgg rek ngeen diko amé non ndax ni nga radio mom dañ ko bëgg lol wax deug yalla té inshallah dañ ci gën def ay jégo xamna kilifa ñing lay dégg soyal dañ ko

0: jërë jëf Ndiousane, jërë jëf Bayilo, ñu ngi koy gërëm baax ci wargalo ak mbolem bëkk wargalo tan ak amin ci ñaan yeen ñu ñaan ñaan baax bay yaglo lepp andi ak Serigne Touba nek ñaan bu baax ba mbolem ak sunu bay yi xam ñepp rek Ndiousane dañu and ak ñun Ndiousane
1: Cheñex FM
0: jërë mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salaam mo xari
0: mbacké
2: bay balla jëng
0: bay balla wallahi jëng waaw
2: noni la ko da tole ci fën salu de
0: Ndiousane
2: mu jang jang neex de
0: lay Ndiousane wallahi wallahi amin ya rabbal alamin jerejef jerejef jerejef baye balla jangla mi ngi non xamna ni san moy ki ñuy tejeel ya ni san modi bu joko gamna bu suba ak jam inshallah ñu gërem ko wax mom baye balla ñu gërem di nak boole baye xamna san nanim ko sa su nek xam gën rek guddina waye ni san loñ ko ben yoon fay deg ñu radio bi suñu rek na sa ñum duñu lol ba ñi leen sante lol di leen gërëm baax ci lol di ñaan su borom yag leen lol lipp anewel baax señtu ba soxna fat sar yaay dongo yi ñi ngi lay gërëm baax yu di lay ziar di la ñaan jaam ñu mëna sa sang bi ak mbolim sa ñi xam ñi ngi bay xel la voix de la paix mbolim dañ ñi xam jamono ji rek na sa neew guñ ba legi di and ak ñun di leen ndokkel baax di leen ziar di leen ñaanal tawfe yalla borom subhanahu wa ta'ala ñu defal leen modi xewul sawon ba tabarak sul khadim xamna rek kon fa nga doore fa nga taago ñaanako teddi ci Muhammad Muntaha Mbakam Cheikh Modil Bassir ñaanako mbak ya gulol ak rag na lek ci barke Cheikh Khadim ak borom jabb Cheikh Khadim gi way ñaan bax ñam di khalifa ñaanako fal ya gëg rag na lek ci barke Cheikh Khadim ak borom jattu mam Cheikh ak borom talib bi way ñaanako mbolam khalifi lek jere ti wa won jaa sañ señ ci na balay yeenu baaji den jaate di ñaan jam ak na lek ci barke ñu sallallahu alayhi wasallam ñaanako mbolam Cheikh Seigne Touba ñaan seen khalifa yagulol agor ak na lek ci barke sel khadim waftah lana kul babin kunt fatihu li salihin min al khairat ya allah tawil lana rona sha ihlana badana wa habdana rda wa tawfiq ya allah bamba fep yalla ñu fete fep ku nek ci la bar ba me nek ci lor ak rom yalla balam sax bare man sam dum sam dur yalla sam ñep mom man ar dum an ar yan ar ñep dañ fa ngu julol ak bir aj fe charen batin dépasse passé passeport wi la wote visa yalla nak sun bonde ci barke sel khadim kan bokk jere ngeen jefe ande programme reseau detel xamna kon jox len dig day inshallah suba ak jamb ci reer gi inshallah rabbi ci benen jotay inshallah kan bokk jere ngeen jef yana borom ci fanan jamb ci barke cheikhul khadim

0: nan jokkunun ci genn fu di hurotul usqaak salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yene ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar mbokk yi ñi di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi waye nak ngeen xamni itam nu jeexale sunu programme itam ba couper li nga xamni mom mo di sunu ay matériel ci fréquence bi nga xamni mo di 95.2 bi amna benen radio bu ngeen fay deg bo xamni xagnna programme bi nga xamni mom lay jallale bokul ak li nga xamni mo di programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bari buñ ko jappé ci waxtu guddii wi daj ko dañuy japp ni radio jant bi la ci kaw lol na ngi leen di xamal ni bu sa yu radio bi teje benen radio bi nga xamni yene ngi koy deg ci fréquence jant bi muy jallale yenen programme yo xamni kul ak programme jant bi ngeen xamni kon radio bobu le du radio jant BFM ci kalol nak ñi ngi sant ñep di leen gëreum di wax rek ngeen xamé ko non le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamni rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Musa nema khala magalo kusiyak Musa ba kamu wate wantu ba taba yam jugefa. Nema khala magalo kusiyak Musa ba kamu wate wantu ba taba yam jugefa. Monya defan jiwtam kharib disba ba la bamba jug jur bel fanan si tuba. Nena kero glom bay gajagag mambala. Yene silen seman di magal yalla. Muy matari khal ma yofi tuba magal gume fatali man sa bayba. Tebum dajag laylatu mawli li nabi. Kanda na tax kanda tul gamuse abi limam jurom ñaar fuko ak jurom ñaar ci ay musaf nañ ko durs day nang war moy adi cheikh bamba am ci dunya kamil yamar na ram ga yubew ya serigne musa ne ma far ko talif jibisu ba yamba ngir musafa gamom gamoy bisamba motax suñu

Simba. Ndax amna ci mbir yo xamni la min du ko laal amna ci mbir yo xamni na ko misal fa wajaba imsakum sajara waya dina leen ci musul fi letara ndax ko xamul yaram mu doli ko bu war ku man arab la zati nurul absar neena gannaaw rasulullah ak siddiq lañ rendi usman delu jam faruq usman ray nañ ko tumal ko japp marwan ma sog mbir ye deglu len yen gawan usman gaw nañu kergo 40 yawma wa 90 li doyna fe ci war ma serigne musa ne ken ma se gis nañu roy abdullah dañ ko salab dopp bo warna lay ne na yawma jamal ñu toj batum day jor ba bes bes ñu toj batum chamagn ba setal mo yalla bañu la yo ba yama jawal tanan batum day jor ba bes bes das ñu toj batum chamagn ba muhammadun ababakar siddiq rayn wajarna waju neku yuxu nona mi rayn nañ ko ci rewi ko fa ngir yedd yalla gañu rob ko fofa fumuy julé fajar la ibnu maljam fam jaas ñew bet ko dal di koy jam setalu sayru yama suwara lañ ko ray ci rewi karbala non yaang yor bo bagna badena lamiñ wanan selamu lasina sir asan nona mi dañ ko toke mu dal di faatu soxna sa ko toke ño toke sadiq del toke bakhir ño toke sedu abidina tayri sotu rasulullah yo sal kasim genef ko am gor ci do mi asim ko katal na negam ci kawam ci baghdad tin nan ko ay at bat ba melni agrad yang ko ba domi waju nan daoud ko ka rayum na to asal moy wada fuk ato girom la am ci bun moy ten aw mburu lay rere masle gen setal anas bayib limam malik doma ma khali ngir mi tax ñi salik tej nan ko ay at ci kasom la faato mbeur ma ko julle wut fofa faatu xana xamo alaji sofi yoy mbeur dor nañ ko waxtu takusan dinni yar mu ta weddi gaña far ko rendi sanni sa dajjarata mo ne jende xana xamo jaxfar dom yahya tej nan ko far ko rendi jeng yahya numuntazir dom tawakil bayam mase fuko gis ray ko doni gayam serigne musa ne ken masla gis neena ken masla gis ken masla gis nañu raye abdul qahir ak muntaha ak musayn ak nasir ñom dañ leena teur daj bontu mbollem ceriya togi bi tax sot ci seeni gedja abbas worom daara jawon fa bisra tej nan ko ay at far ko ray fa bisra borom juma jawon fa kani tej nan ko far ko rendi tej bun yani neena khana khaw mansur shaykhuddin mom lañu genn won muy do wasini sadal ma kañu la ka ci rew yu sori ya mu jega bisra yi do wal alexandria ñu jot ko far ko jabu tej ko fofa do waxtu mo devon khalifa su ngeen gamul li en moritu gawan ngeen dal di yar tere ayatu ayawan te xamne tay budul ko nak france mbir ma amon dana amal ci sasi ngir la dalon gaay ak won yonel be misal mi warna fenc gaay bamba waya france na non goru senegal ñi ñu fital ñi jurgal ci senegal ñi genn gaday far dem ba faatu ñi joxe seen nganna li ndax ñu yaatu ñu genn sa modi cere wo so se yobbu gabam balek bra ma sise talal ko bur bañu lake blanche def ko ci bir la la ma franche ñu genn lam dul jël bi rew ñoro roy magi dom jajal foto toro ño del ray almami abdou boukar ak ahmadou saykhou japp abdul qadir japp rakam almami abdou boukar yobbu gabon dom ja ñoon ko booter ñu gënal bu reeg sam wajra wa fugura sa yeen ñepp ne leen ma wa waaw buri ka jor ya fi noon ca baawan ñoo leen dugal xey taxawal tiwaawan
rata le domi bur ya won fasalum rata le sin ganar taxaw ni malum señ su digënta walok jambur ñu japp leen ken defatul ab jambur ayna señ mak ibrahim khadim ñoko ni jass te mo waron koy khadim setu matar ndumbe masan jon kokki ahmadu aminati ñoko sangi kon nande mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni waju ayon ayam gi nande mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni waju ayon ayam gi nande mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni waju ayon ayam gi dunya di disu gay jam ci yalla te aljana ye fari wadi yalla kon kulade sayyid al-ahmadul bakiyu balay sibri serign bakki marab kulade sayyid al-ahmadul bakiyu bamulata don muhammadul makiyu serign musane kulade sayyid al-ahmadul bakiyu bamulata don muhammadul makiyu non ya ko genne negi mbake bari sandar ma yarna ko lan ngay jari mu ñow ndar ndar ba nga ngel daru ñu dal ko jël ak moy ndakaru xeris bi na so xala me ñaar gudam ya jël ndakaru ba le go wax jaba wax waru neena isa sa gam do sa

dem na ko na kiri ba dem ma yomba te masla yakh yakh ba del ci touba kasso fital mba karawas mba jasi duté serigne touba di way ci dasi mu ñu fi ñu fam karé bolé ak mba xaan ci kawé touma lepp la fay jaxaan ngal dole ba bu du moro mom ka cior nga ci tukal des ko ter ngal mbo cior ngal dole ba bu du moro mom ka cior nga ci tukal des ko ter ngal mbo cior neena kero la ba ma teñu fam yan ba yedeli ko yalla ba dem ma yomba ngir ba garam mu jemro yelal ba touba liman bal khamodi yan ba yan ban yonon khutbu ya ak labdar ya tatarun ko moko fam raw gañ deugñ jiwe yi.

murom bu gorga gorgu yalla yela bamu amé juromi wer fa bari di dug xalwatu di ñaanel bari seytane dem ru xol ko nasrani ni len jihar lay fexe fi so dani tuba bayone fa bisul kerga di set balak dom gis fa tere ko warga chamamat la yalla xar sen xolya def ci ragal cheikh bamba so bi xelya chamamat la yalla xir borom ndar mo serigne touba muy jilen ndar na ñepp def ni no magal bayu ala ajfalullah bamba ya bal mam chorno ibrafati muy jindar jindro ga inek batini serigne musa ne xamna ni jëmmi nit jukoy malaka mam chorno faati utena musaka na def ni ñu magal dama la ci daru xamna ni jëmmi nit jukoy malaka mam chorno faati utena musaka ñu bolé ko ko waju nu nan dembe kebe tuba banalen bambalay febe ebe dina foli wankase de jiburba sanni chal ba tasare tolba alamani rahman fi safina bi ananil khadim usil madina bala safila la isani lañ ko tabal ci neeg bu lendem noni anan ko lambal mu lambu daj ay gobor akay rab neena kero ñu tej gafa dem mu des fa rabbu mu dal di jibril khibla dal li kabar neena kero mu do su jor ndax tar tar amna fa yari gudi lekul nanul nday sar amna fa yari gudi lekul nanul ludul ci leeru yalla ko kan neenul neena kero gis na fa sunu mam jaratullah mu di ko ñaax te di ko doli dara neena kerok gis na fa rasulillah mudde ko lol xamni ken du ko xam billah kuy di li la jël serigne mo penda mo fekk waxtan o kerok mo bamba njal ma kan nan ko xala ma saba butul du xam sa ta li len khitaba cheikh bamba ne kerok jibril mikail kasaka asrafil asrail ñew nan fa ngir baga alak nasrani khal karima nirani jara mamam cheikh anta yagam bamba ni ñepp def ni nu magal borom daru salam jara mamam cheikh anta yagam bamba jara mamam cheikh anta yagam bamba ya taru ya tabete gam yonen ba Sewando sayen burebi wona mbolam Senegal

0: Semal nga gaya khanju semal nga gaya khanju fi bagannar
1: Sekanta
0: Semal nga gaya khanju fi bagannar nek nga juk ñu tudde sidil muhtar ne ñepp def ni nu magal mam sekanta borom gawan waji ko gison ci sam xol ko manante gisin mu sew ci sam xel mam sekanta waji ko gison mu gis la ko manate gisin du dox mu doyla serignum alaaji serignja waji ko gison mu gis la ko manate gisin du dox mu doyla gaay ko mon te ñak ko kun manate ñak du dox ñu faaliko sekanta sa doomi nan len jital di len siyaare mbir mi bun ko jutal mam sekanta sa doomi nan len war mal defango len ndaysan def len nday bu ken laal te bogo xiyas mu yeso ko te mom palas bu ko tal mu fess ko del mam sekanta yaaro ay khutbu ndax sak nga ay xawsu yu sak khutbu mam sekanta yaaro ay khutbu ndax sak nga ay xawsu yu sak khutbu na ñepp def ni nu magal borom daru

niraani borom woto ko tiri ñeppay korne ak welo walisi melni arno woto ya ak saxar ya andak welo ya leppay walen walen ñi falloy wali na ñepp def ni numa gal ala jifalulay ñeek war adunaay sanam balawor beug la nakhbor rek kay la munar aduna bi kum andal yag yag dalay wor ñeek ko wor mursaba de di sa titer aduna worno bur wori bado la wori kangam ñeek ko wor mursaba de di sa titer yamina law taxamulo sak muju noy de lawe yamina law taxamulo say mbir noy de lawe yawmi la jambi khana khamo aduna bi tolum yalla la bu wer yawmi la jambi khana khamo ni aduna bi tolum yalla la bu wer takendo yalla ci sa tol ngir ay nelaw yawmi nelaw te xamulo bir ba mel bo fa deme da nga yay am dano la yay yaw noy nelawé ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del ci wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw

0: ay wayag yu mel non
1: ndax
0: lan moy at ci l'islam
1: al haram haram po amna po yu ñu daganal waye amna yu xamne dañ ko haram bu fekke ne po mo xamne ay goor rek fa nek te jigeen nek fa nek ki bëré wala lu melni bëré ay ay doorante yo xamne fa la wala yoy te ay goor rek fa nek dagan na jigeen yi bu fekke ne ñom seen bop kenen raxulen amna lu ñu man lo xamne dana dagan ci po waye bu muy lo xamne dañuy feñal seen awar wala ñu yëkëti seen baat bu ko défé du dagan yaronte bi alayhi salatu wassalam amna wa habash bu ñu ñëwoon di rek seen tebukaay yoyu di sanni seeni bant diko aw di def lu melni fecc di fo yaronte bi alayhi salatu wassalam yëkëti sayyidatuna aisha mi nga xamne def ko bëggoon sétan bam ko yëkëte bu muy tim tapat bi di leen xol yag mu dal ne doyna doyna mu ne doyagul ne baye bu ko waxe mu dal ne ko doyna manam yakamti na dal ne doyna xol dañ wax ne lu melni bisu julli fo xawu dañ ko wax fo itam dagan na ca waye fo bu uppe wala mu indi jaxaso goor ak jigen wala jigen di ci ekati batam yoon tere nako fa ken nak yeyi daqku na ca lu melni ko bre fa ken ay goor rek fa nek dagan lu melni rawantay fas dagan na lu melni itam box yi ñi defo yépp lo xam dal fo mu goor la te jigen ci lewu ci fo moy harame fo mu dagan fi moy harame moy bu dila fatte lo waxtu julli wala mu dila fatte lo yalla ndax bu fekke ne setan nga ko lu yagg ke sa xel nga xam dana la fabbi ba sa xel do dem ci yalla lolo téra nañ ko ñi nga xam ne nak ay jigen ñi ben yëkëti ci seen baat dañu ci naaw yépp haram la ak it naaw na bu fekke ne ay goor dañu ñew ay jigen ñew ñu dem setan dagan
0: ñu tay bi broker bi lan mo war ci jëm ak jigenam wax ñu ko jax digël soxna
1: lu war ci ku goor
0: waaw ndax way ñu ko soxna
1: da naka jaar na ci modi lu mu lek ya ko amel ak bu amé alal ba ëppulé ba man la jënd ñett yoni yo la yon tek lolu bu fekkante ne itam fi muy dëkk itam yow la ko yon tek ya ko wara jox limuy sol ya ko wara jox limuy sol ak fu muy dëkk ak limuy lek mu ngi aju ci réew mi mu nekk wala dëkk bi mu nekk ca ñam fa nawleen tel ci am ak ñàkk ña nga xam ne ñoo yow ñoo war a yemoo am doo ko jox néeg bu bon te ñi ngay yemal ak ñi mu yemal fii ñu am néeg yu baax wala nga wutal ko néegu ñax fekk yow mën nga am néeg bu rafet te ñi nga nawloontel am nañ ko moom itam moroom yi bu ndawleentel ci loolu la ñuy dëkk naka noonu ci yére yi naka noonu ci lekk gi kër gi yére yi loolu war na la itam nga ormaal ko ci sharia boo saaga sa soxna ndey yoon tas ko soo ko saagaa ndey yoon tas ko ndax dañu bëgg nga ormaal ko ormaal wajuram ormaal mbokkam yëpp moom itam noonu santaane la nañuy dooree ludul ku jigéen ki am dara song ba fas la yeenee gaañ bu ma da ngay wattu sa bopp waaye ludul loolu dóor dafa am ni nga ko santaanee dóoru loxo bu dee gaañ doo dóoru loxo te it na ngay yëkkateeg lépp yoonal nañ ko mu ko waxeeti fa ifoofuna wahjuruhuna fi lmadaaci wadribuhuna alquran noonu la toftalee da ngay njëkk a waar waar nit kit bu fekkee ne waaru na bàyyi liñ ko doon tere alhamdulilah jeex na fekkee ne waar gi jëriñu ko dara dégluwul sax li ngay wax maanaam gaddaay ko mooy gedd ko sori ko daal tongu ko bu loolu jëriñul dara nag booba la dóor di ñëw dóor nag am na ay charte am na aw defin ndax am na foo xam ne dañuy woo ay mbokkam wax ak ñoom comme ni ko alquran waxee rek fa baasu xakma min ahli waaka min ahli ak kooku bu fekkee ne dem nañ ba xamuñ kenn ku ci nekk ne yaa ne ci dëgg te xamuñu kii ci jeng kii ci nekkul ci dëgg fa baasu xakma min ahli waaka min ahli ak ñu yurila islaam yoo fequlaaw baynahuma

kon mi non la sa and ak mom rek serigne khadim gueye ensan dar koy sant dar koy gërem ak rek mbollem ay sopem ay jox nak mbollem day soppe imam soxna jaar bu si alors rek mbollem trunde imam soxna jaar bu si kon mi ngi non mané ko jërëjëf ahmadul bamba gueye kon ni lay def setti ko mom serigne abdou ahad diouf ñew inshallah rabbi.

0: ndissa jant bi fm touba la 95.2 ñu nekk mbolem ni san ko xam nga ngi di yarantou ni san ñu ngi lay nuy baata jide ziar di la ñaan jam way ziar nañ ñi nga mereem da su tanté ñu am nako yeglu amina dalako nako jant bi fm touba 95.2 assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam
0: yaa ñu ngi ziaré bu baax
1: nam xadi
0: ndaké
1: no nga remi ko baage soppé mom balla ndox
0: suñu mustapha ma ngi lay ziar baax
1: ñu lay baax
0: nga ñu def manam bëkk aslam de
1: ngi lay ziar
0: alhamdullilah cheikh mustapha
1: ñala baax
0: amin de sant
1: rabb sa dañ nañ ma lay ko ma doon wax sax
0: waaw waaw
1: ma nga doon wax
2: di ngi déglu tenir fm
0: 98
1: kërom ma dem ba ngor ci dem ki mbaye ci leb
0: ah ndissane waaw
1: ma ngi ki sax ba bay son video radio
0: dar mouti waaw ndissane waaw ndissane cheikh mustapha ñu ngi koy ziar baax cheikh mustapha gay di koy ziar baax ak mbolem bëkk hlm 2 sapep mam balla ñen mag bi ndissane sapep na la suñu abdoulaye diouf inshallah xamna dina gëna yaatu inshallah rabbi cheikh mustapha jëri jëf ndissane yaaram bi waaw ndissane ñaanam ndissane jambar jëjël ak seigne baygué sille yalla na borom subhanahu wa ta'ala ndissane yak yir maana ci mam barke cheikh khadim ak mbolem ñi jitt ñep tabarakallah ñi ngi leen di ñaan baax suñu borom jéggel leen yobul leen ci aljana firdaus ci barke cheikh khadim ñu ngi no and ak mam serigne ndissane abdoulaye diouf

ñu nekk mbolim bay falé ñu nekk mbolim yaay falé di len ziar ba di len ñaanal jam sax xam ngeen dembu len tubarkallah guddig maam ci yagga fa la ci diwanu jannatul ma wax ci bay fal ga ay condition ni ngi ziar na kullu kom direction rek bay fal nga ko fa téewon ak am yeen téewon fa ak ñu ngi lay dekkal ci lool baax baax kon mbokk mi non 88 628 1337 88 628 1337 comme ne nga dem suñu sagay mom da duggu ni san sa ko jankat ba nekk ko japp na ma yene nak inshallah rabbi ni nak xana di ndissane serigne cheikh na ñang fo ci diwanu sam ñing koy ziar ba ak mbolem mbokk sam ni mbolem commerçant yi di len ziar ba commerçant commerçant ni ci marché amilay mag ne ziaré bu baax way ñu lay ñu nak mbolem bay peeli mag ne ñu ba di len ziar di len ñana jam fatima tak ci mani mag ne ziaré baax di len ñana tawfiq way ñu lay ziar nak mbolem ko am rek dam li yang xedi yaxantu atala nga yaxantu bokk sunu dina ñi ñaan borom bi def la man su tura ci barke cheikhul khadim wa dun fatin di ñaan ñam dina jitu ñaan borom bi yok yemaane jëm ci barke cheikhul khadim ñi xam dañu tuddi ci hôpital yaana borom jëlé leen fort delawal ci njaboot go ci barke cheikhul khadim ñi xam na dañu nek yoonu tukki mo xam ci jeeri wala jabo ci fu mëni doon yaana borom bi sam leen a leen ba ñewata jam ay sak sun borom yomba nek ci barke cheikhul khadim ñu ngi non 88 628 1337 li nga xamne modi ndessane 17 jonne tangal xamne 52 mini is jossul mam soxna jaare bu sok ma ngi ni nek mbollem baye baye xal ji doon njambor jox nak baye ma sambal ko ramadi binta ak mbollem ba ker modi binta way non lay ziar nak baye am di sal ma ngi ni ba diko ziar diko ñana jam way non lay ziar ba nak mbari li dan bay modi jeri ci la mouride sade ma ngi lay ziaré bax way ziar nak bay yan ma sar ci ngeen sar ak mbolé mbaki ngeen sar ma ngi len ziaré bax de ma ngi degum addima jalik daadu geey daadu sama kok mom sama jeurine la bay yan ma ngi lay ziar bax ni nak bay modi menker dembe fal ma ngi ziar ak mbolé mbaki ker dembe fal way ñu lay ziaré bax nak xam modi ndessane bay mbaka ci ci zakar mandaw ci ci way nak bay musa mbaw sa sanji ba ñi ngi ziar ak mbolé mbaki sanji ba di len ziaré bu baax kan mi non 88 628 1337 serigne abdou nga jëf ci bakou blam fal babbi mouride dina dabay mam sayne bu njay ganj rek yoni

bay Ousmane Dia ci lamdu ma ngi nuyu baax ak mbolé mbokk lamdu di len nuyu baax te di len ziar baax di len ñaanal jam Seigne Mbaye Diop Diop ambassadeur ma ngi lay ziar nuyu mbokk Yabou Diel Diop ma ngi len nuyu baax di len ziar di len ñaanal jam ni nak mbokk nek ci diwanu Seigne Diang bay Gana ma ngi len nuyu baax di len ziar di len ñaanal jam ni nak mbolé mbokk farfu ji bay xel ya mati ba ma ngi lay ziar baax ay ni sama ajarban ma ngi len nuyu baax di len ziar di len ñaanal tawfik ak ci mbolé mbokk bay xel diwanu Seigne ma ngi len ziaré baax ay ñu lay ziaré mbolé mbokk nek ci diwan di nek Serigne Fall di bay xel ni len ziaré bu baax yoy mo defaler mi fo ma ngi nuyu baati ko jax de ko ñaanal jam ay soxna ji fak mbolé mbokk ni way soxna fat ji fatima ma ngi nuyu baati rek jax di la ñaanal jam ay ziar ban ak mbolé mbokk bay xal ji dana mbobereen ma ngi len di ziaré bu baax way ñu lay ziaré mbolé mbokk daru rahman ma ngi len ziar baax ni mbokk keur kabu ziar mbolé mbokk nek ci dana ñaari bay fal ma ngi nuyu baati len jax di la ñaanal jam ni mbokk tabla bay mbay sek ni mbokk are bar ci se ay ziar nak chamu de basir sam alquran ma ngi len nuyu baati len jax di la ñaanal jam sam ak mbolé serigne daari di len ziaré baax ni nak seigne barakhou mom cheikhul khadim ma ngi nuyu baadi ga ziar diko ñaan jam ati diko jaan nak na jaayam jojo ni serigne cheikh oumi ndjay mi nga xamne san moko jangal alquran e san ni nga ñaan sunu mam jojo yalla borom subhanahu wa ta'ala yak yema na ci mom serigne cheikh oumi ndjay yana ko barke alquran daari teru ko mu jëm seigne barakhou mom seigne touba ni nga koy jaal bu baax baax sori yassine cheikh gidanu sam ñi ngi ziar ba ak mbolé mbokk sam di len ziar ba di len ñaanal jam way non ziar ba nak xan modi nissan serigne ndjay djuf ma nga ni ak mbolé mbokk marché ga di len ziar ba di len ñaanal jam ziar ba sunu modi ndjay daru ñu ci baara ngeen ndonga cheikh mohammed muntaha ma

0: waay 88 628 37 ku baax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Waaleykum salaam. Jant bi
0: waa FM waaw
1: ziar naa la de
0: tele ziar baax yaaram
1: yaa ngi jàmm baax
0: sant ba alhamdulilah
1: yéen teelu ma dama kii rek daal di dugg
0: ku baax kooku
1: Cheikh Ndiaye la Touba Daru Karim.
0: Sëriñ
1: Cheikh Ndiaye Touba Daru Karim.
0: Sëriñ Cheikh Ndiaye Touba Daru Karim.
1: Waaw ziar naa la de
0: Sëriñ Ndiaye ñu lay ziar baax.
1: Yéen ci jàmm bu baax.
0: Sant baax Kay Ndiaye.
1: Alhamdulilah.
0: Alhamdulilah Kay Ndiaye.
1: Ma ngeen def ak nawet bi.
0: Waa xam sant yàlla baax kay yaaram bi.
1: Alhamdulilah.
0: Tubaarkaala macha allah.
1: Tey dama teewlut moom.
0: Waaw nga dégg Sëriñ Cheikh ndeysaan.
1: Waaw.
0: Yow laay ndeysaan.
1: Dama kii rek daal di dugg.
0: Daal di dugg laay ndeysaan di rafet na
1: lool. Ziar naa la yéen ñëpp daal.
0: Ñu lay dellu ziar baax Sëriñ Cheikh.
1: Képp ku bëgg lu baax daal maa ngi lay ziar.
0: Def nga lu rafet ndeysaan wallaay.
1: Dañuy ñaanal jàmm ak xiiwal rek.
0: Amin amin amin amin kay.
1: Jaajëf waay kontaan naa.
0: Bég naa jërëjëf Sëriñ Cheikh suñ xol sedd na.
1: Jërëjëf
0: jërëjëf. Waa Daru Karim lu bëri ndeysaan waaw.
1: Alhamdulilah.
0: Boole malheur yi ndeysaan waaw. Jërëjëf Sëriñ Cheikh la ñu ngi koy gërëm baax di ko ziar baax di ko ñaan a jàmm njaay ak mbooleem mbokk yi fegool di bàyyi xel nee na ma di réseau détail nee na ma tey ji teewlu ma tubaarakaala kon ma nekk mi ngi noonu Sëriñ Cheikh ñu ngi lay gërëm baax léegi nak Sëriñ Massamba Diop ca Daru Karim maa ngi koy ziar ak mbooleem mbokk Daru Karim.

Alhaji Sédhiou Mbaye ci radio Jant bi FM Touba 95.2 Serigne Xuma ma ngi lay ziar ba ni nak mbolim rek mbokk ma soy kan ma ngi lay ziar jeurigne jël kanoo def maram do ma ngi lay ziar ba ni bax señ gëru jëf ci jënat ma wax ma ngi ziar ak mbolim bakki jënat ma wax ni nak sono nday ngom ma ngi lay ziar ba sono nday jant ci daru kadi ma ngi lay ziar ak mbolim bakki daru kadi ñu ci yare bu baax Alhaji Sédhiou Mbaye ma jox kon mbolim cëpé Alhaji Sédhiou Mbaye ndax gey ma ngi leen ma ngi ziar ni ma ya dabalo mbolim bakki leen ma ngi leen ziaré ba señ dam sar mi fakk leen ma ngi ziar diko ñana jam am debbe jëri jëf ñay ma ngi lay ziar ayri jawali sin lisa ya Allah ni rek mbolé mbokki baye xol dana dama ñu nak ya mbéne bé ma ngi nuyu baaji la ziar di la ñaanal jam bi modum ndaw no def ma ngi lay ziar ak mbolé mbokki féré fofu ni bax nak na ma di ya o sam sop sama de fadel ma ngi lay ziar ak mbolé mbokki ndama di len ziaré ba Alhaji lañu anal Alhaji Sédhiou Mbaye ci radio Jante bi FM Touba légui FM Louga jëriñ ma mo ci sé no def ma ngi lay ziar sama waji na mëna la baye nga ci jam

0: bakin graanen ma ngi len nuyu baax di len ziaré baax di len ñaanal jam encore nak di maso ñi xam ñi ndoy fofu nak da len graanen ba jëm daara fetto tabarkal fofu ndita mom ndox mi da fay kefin walay waaw way nak nañ ci nek rek inshallah ñi xam ñi ngi ci liggéey bofu nañ ci gëna gor goru baax ngir gor goru nissan ba buñ taxawate ci tamatu deewen su ko day ndox mu bari mëna genn xam nga nissan nak liggéey bañ ko dooré ci nor ba xamna da dugg ci biir nak nawet bi wala nak yenn ci gox yi mom liggéey ba muñta ag fofu xamna kon nak yeen ñi xam ñene gaccio liggéey bofu ngir yalla ngeen genn ci gor goru baax ba buñu agga ci nawetu deewen maam ndox mi nga xam day faré fofu yef da di mëna genn way da suñu yoon yi nga xam mooy yoonu kër bay laat dëkk da lekër bay laan mbacké ba ba ngay dugg kër kab kon ñu ci dimbulé dé mom na yoni mom neena ko waxuma la dugg way dox do nga bokoy def da ngay toy dox man dama toy fim tonni ma toy ing naane man toy na dal ko waral moy raji raji cheikh ibrahim bo duggé sarène mom da nga jek jek sarène bi mën la nga dem ci souf bu dé auto mom day raji raji ba bo waccé da ngay toy bo xoju du ay ki nga dé ki lay rax la nak yoy tay rax la ñe mu jëdëk bi daru nit na mo tam tay dama toy ali fo baagi fofa lay ni sa cheikh mohammed muntaha alal wasir na fi yag lol tuwer barki cheikh khadim wa da xamna dal ñi gal walu liggey bi ci teli mom ñu dimbalé ci teli bobu da teli bobu nima ko wax sa su nek mom teli bobu ba xamna da bokku ci bi dund lo dëkk bi da bu fekke da nga bëgg am li nga xamne mo di lu jëm fofu nga jëm nak bo soxla ay jën fofu ngay jaar ay bo soxla li nga xamne mo di lakhmun ay nan ko dawal gu meen fa ngay jaar waaw tabarkal kon nak nañu xamne bo beugé jëndam xarawal nga beugé jëndou nak yenn ci yoni fo bok bo beugé am lu jëm wala ko soxla jëni baax fa ngay jaar ay yoonu bon la nak bak ci do ñu bon na bon go xamne on day bu tawé mom gay aji ci kolay def baxñu la waaw waaw xaret mom boko la 200 la am ñu xamne 300 lañ wax bu jé marché ñu la 400 yalla yalla ma ñoy dem way bañ baye buxante bi rek señ ci wax na dal mom mi non la ñu dal mitina
1: Allah saaba salija
0: ma bari na nak ci dekk bi xal yo xamne ba fu jaare non la mel bari na xal yo xamne ba fu jaare mom da nga xam dal ay yoon mo amuñu ko ndaysan deggal ko na ay way dina bëre ma sun wali ma ngi leen di baaji leen ziar baaji leen ñaanal jam baaka jox nak jëriñ ma sama di papa ndur no def ma ngi leen di baaji leen ziar di leen ñaanal jam ambassadeur yamal ni day la ko baa assalamu alaykum wa rahmatullah sant yalla baake sant yalla baax am la yaram
2: ñen ziar baax baax
0: di leen ziar baax ko baax ke
2: nak ko ba ci
0: ko baax ko ko señ fallu diop
2: ko
0: ba ko seññan wa ahmadou
2: fadel
0: ma ngi wa ko seññan baye ni jamba
2: ñepp ñu jamba
0: alhamdullilah seññ fallu
2: ni ngay def amna solo de machallah
0: jeri jeuf seññ amadou fadel
2: ma ngi ñaanal jamba rek
0: ñaanal amin ñu bokk bark seññ bi
2: ñaanal ko jabal gi ya def so fexu du ko xew
0: amin amin amin seññ fallu amin
2: da ngay dimbal seññ be ngir mu yalla ngay ma ngi
0: baax ay wa am ya nañ ko bokk
2: alhamdullilah kontan nañ ci bu baax baax
0: wallahi seigne fall ñun ñi bëgg ñu wax deug yalla
2: dañu ni baye xel lu bari bari
0: ndeysan ay wax nga deug ndeysan ay way
2: ñu mako lu bari ma ci jàng bari
0: inshallah dina ko deug baax sa yalla
2: ak suñu mam ju baax ju baye seigne ma ci ñaan la xom mom gañ nañ ko deug
0: baye seigne mbacke ñaan wa baram ki wax ndew
2: ko ci ziaru ñu ko bari
0: wallahi wallahi ndeysan seigne fall
2: kontan nañ ci bu baax baax ma
0: sha wallahi yaram no gëna bëgg yaram ndeysan
2: xamna ablé ségué dag fu mëna jaadal ma ngi koy téwlu ma ngi xaaral mom
0: inshallah dina ñëw sa yalla dé
2: wa contant nañ ci yéne di leen ñaanal jaam rek ngeen ñaanal ni rek
0: amin wallahi wallahi du ñeen faté yaram
2: yalla dafa ñu jamm dafa ñu tok dafa ñu sutura
0: amin amin amin amin jëb amin
2: inshallah
0: amin amin amin amin seigne fall amin jëb dégg nañ loolu sa ñu wax seigne ñaanu bari ni seigne fall da
2: do ko dégg ci
0: wallahi dégg na la seigne fall ak sa chama de fadel ni seigne tabarkal nak sama xol sét na dégg dé tay mom tabarkal gis nga Cheikh Moustapha ñëw na Serigne Fallo ngi nonu tabarakal mbir ma deeng may neex tak Serigne Touba Cheikh Moustapha mo ñëk dub tabarakal Serigne Fallo ñëw na
1: arbabi khayri arbabi deere arbabi khayri
0: 88 628 1337 ndaysan assalamu alaykum nako xaran gantla sama digënté ak mom la ñëwaatal 88 628 1337

0: Assalamu alaikum warahmatullahi. Ya ram ni lay jaar bayang jamba
1: alhamdulillah
0: tir bay fo moy way
1: xarim nono kon
0: alhamdulillah rabbil alamin mané xam ahmadou wallahi bat sin taw lay neesan
1: lay
0: jaar ba ahmadou
1: bo la joxe baata di
0: waaw mom baadu
1: haawo
0: non la mel
1: mom ngay moy yees
0: wallah ku bar
1: ngay ki man yal
0: ko dal yoon yep la wew
1: dola sant rek
0: wallahi wa sant rek
1: da ngay gis borom sarat bo xamne day ak sant la wati dem ki la tek la dox bu fa nek ngeen mu fek len
0: la ilaha illallah
1: tak da ngay pa 200 bolé
0: ah gisal lor nak ay waji le
1: ci wala 300 yoo
0: ho to to
1: ya am pla joxone ba ya gis borom sarat da la wati dem mu ko dem mu fek la
0: way ndi sombe ci allah
1: la ki man la
0: yalla yalla dimbali wallahi sant rek wa wallahi ni sant
1: fek la ni mel liggey bi ñu commencé de bagué
0: waw
1: gisna ci gox yo xamne mom ma sha Allah daw dañu gënon train mom waxu ñu dara
0: no wallahi wa liggey bi agugul rek
1: mané bi dakar bu jëm ñaké ñaré
0: hmm
1: wa liggey bu fofu mom na dajé
0: lay wa woni sen mom
1: nak xamna xey ndar mo xey xey soti
0: ak yi deug barki ci wa
1: ñu bay yakam rek
0: ak yi deug wallahi sen yaram
1: lepp ñu def ak sant yalla
0: hmm ndé sax
1: nak ñaka fekk ja ñaka fekk jambatuñ ko dé
0: ak yi deug
1: ñaka fekk jambatuñ
0: lay fekk waral jambat
1: yalla ñu yaga fekk rek
0: amin ya rabbal alamin ahmad
1: ganna li ci ganna may dakk
0: wallahi deug la deug la ni sen ahmad mam xani deug na dem
1: bay yalla defal xolub muñ
0: rek amin amin ya rabbal alamin amin wallahi ni sen
1: wallahi
0: wallahi ak am solo
1: aduna jagut
0: dedet
1: nga sun borom mo non def moko defal ba yakh
0: hmm
1: o jima jagal dawe
0: da ngay jage
1: lo jagal mo fi jambata ndi han
0: wallahi ndeysan ak wer
1: nañ yaga jambar
0: amin yen wallahi ndeysan waaw fika ba din rek wallahi ndeysan wallahi ahmadou
1: barkallahu
0: ahmadou beng naari worna yalla sama xol jet na bay ndeysan ya ko cadre na de ndeysan wallahi ndeysan seyma sa ñew na seigne fall ñew ahmadou khadim ñew na ana mam jaar ay way ndeysan tay mi ngi non de ak wir ndeysan seigne khadim bay donga man ko ciar ba di ko ñaanal jam ak rek mbolen bokki bay xadi daanu ba dal di len ciar ba di len ñaanal jam ahmad sama xol sedina ndeysan xamal le demé de gay nan gay dañuy baye ba naat bi ñu ko ma tiligé te man gis na né avant ñu doon dugg ci naat bi fekk na gay ko ma tawon nañu xamna moy travail di liggéey bo du geccé wax bi di yaan géré jëm nonu gay avant naat fekk na ñi ngi liggéey fo waye nak niko ahmad waxe ndar mo xewut soti ñi ngi koccé li dem waye na fi ñek nañ fi gëna gor gor rek su ko day manam bu déwéné ñu rom fañ nekkon waaw ndax ba nañ ko xamna ndeysan gay ñang fa di liggéey di ana dekk bi moy am rew dekk bi di Touba moy yaat yaat go xamne ñu non da
2: ya sal jalali
0: dirijus ñu xadim
2: ya montar
0: ay ziar bax mbay
2: ya khairwali ajibwai bolo mi jugle taxaw
0: 88 628 337 88 628 637 ñi nga nak ndongali xadim sang ndongal seigne basirum seigne falilu
2: ya montar
0: balay sey jombay te gung gung
2: ali ajibwai sal jalali
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum assalam wa rahmatullah
0: ah sama xol feexna de wërna yalla
3: ya nañ la
0: del jaar bax
3: ay way del jaar deku cheikh salih wi nak ndo kan gi jëm
0: ay laysan tay
3: borom jën ak lagat
0: borom jën ak lagat
3: li nga xamni mo ma sha Allah
0: ay yaram ya bax
3: yenn la yalla la fal chat way
0: amin amin bak señ tu ay yaram
3: ay rek fa nda fer
0: ay way amin amin yaram
3: degi ami gëna do rek
0: ndaysan tribune ak la yaram
3: demba sen
0: señ demba sen waw
3: yaar nañ la bu wer
0: ah señ demba mang de ziar bax sen
3: di ziar alaji san gi ndo
0: hmm
3: ak samina
0: hmm
3: ziar na ñep way
0: ndaysan señ demba
3: nekkal ci jam
0: señ demba fu may woy ni
3: ndoka
0: yaangi ndoka tibarkala
3: akaza
0: señ demba sama xol sedina de
3: akaza
0: jeur jeuf sen jeur sen jeur jeuf sen ko ñing ko jaar ak mbalam bakki ndoka di len jaar baata di len ñaanal jam tibarkala kan wi nonu
2: alhamdulillah
0: mom bakki señ saay la señ demba sen dik buñu woy ci ndoka ñing ko jaar ak mbalam bakki ndoka di len ñi baata di len jaar di len ñaanal jam ko ni mbalam yurul bakki jurul baye nak bakki xaban ki xel ko am na ngeen def
2: salida
0: jëf seen seen demba beeng nañ de ñu ñu mbolé mbokk nga fegol di len ciaré bax ku bax assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñu ngi ciar bax bay bay
4: sun qadim sok
0: mbacke
4: murtala fal ndongal
0: daari ngay bay murtala ma ngi lay ciar bax
4: ma ngi lay ciar la jox sa waccu way
0: ya stack ti mam daru asan ci
4: ah tay yi dama fa yaram da tan mom tay yi dama fa ñu
0: wadu
4: yi tay yi dama fa yaram tan la mom
0: fa da de ba murla
4: ah ñang lay ciar du ko wër wër
0: deli ciar bax e fal alhamdullilah
4: di jéggulu nak gëj jéggulu
0: lay ñu la war bat ñu la war fal bay murtala
4: yal na ñu yalla defal jamm
0: amin amin amin fal amin amin
4: ana ablay samba sama xarit
0: ablay ming fi ming fi
4: muy lu wéré wéré nak ba señ daaro
0: wallahi wallahi rawal lo wallahi sall
4: yalla na len yalla defal jamm
0: amin amin bay mutla
4: yalla na len yalla defal jamm
0: amin amin ñu bokk faal amin
4: barki khadimul mustafa
0: amin amin ya rabbal alamin
4: jere jef jere jef
0: ding neen lol faal neesan bay mutla
4: jere jef ma gëna bëgg
0: jere jef sama xol seen lol faal neesan
4: jere jef
0: jere jef sama amadou mutla neesan gi sa lol tabarakallah rafetati na deegal sama amadou mutla ñew na de ti santé te ji dam na alhamdullilah andi bi saada bay mutla faal ñu koy jaar ba ak mbolam bëkk jaak señ bay ñay dom day ñing fa sonu may ma ngi ziar bax mbay ñu yaaru gi ma ngi ziar bax sonu mam ziar ay sonu nene ñu na leen baaji leen ziar bax

jant bi fm tuba la 95.2 amna ko yeglu ndissan dal ko dalal dari ñewat tubaraka la ñu ko xara ndissan mu ñew ye xara leg inshallah bi ñew leg sa bayala.

0: Dites-vous, Teneur FM 88.6.
1: Jerejeuf bay saxol set na kon ke meun maana deg nga yaang may deg bay maangi len ni wad di ziar di ñaan jaamu ni mu rek mbale mbake nek rek ci daanu sa maangi len ni wad di len ziar tay sa ko ñaan tabarakallah dañu fataale baax bay fallu jerejeufati jeb maangi ndekkal ba di ke ziar de ke ñaan jaamu xamna ko numay def rek moy set nek mom serigne ahmad bamba kebe joxana ke sapay gina ma gëreme baax serigne fallu ndjay bobu li def ni kan

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbokk delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayé xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacke ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la sout ci salu mo liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la ni ci ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limi doon wax limi tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji moussa niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama serigne nek sama bojur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gërem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gërem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gënaatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf fukat wax deug yalla ñi koy sante yalla yalla mo ñugo dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
1: miracle man miracle la ko tu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam sit gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoide di fajj niu katan ci walu say
0: nam de day la re dal
1: sa ñaar fukki febar ak ben lay fajj
0: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak lako sama alal yeb febar faju jeexal lako dama na won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
0: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man afé ba do gam
0: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: machallah
1: mission la ci yor
0: tarkala
1: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñima séppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñi ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yak wala ñu febar bismillah tarkal mu am naaj yo xamne cipp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fat di adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxala mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam fay nek kourebe bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag
1: bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti dafa indi tank yu metti dafa indi bir bu metti dafa indi yaram bu tang di metti dafa indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe dafa indi ñu katan ci walu sey dafa indi balonma kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla indi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxeliko
2: bala semaine
1: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que
1: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ té kenn
1: liggé fekk hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
2: dale
1: musiba naaw la mom tey tey ngor do mëna sey motax fek fagno bam dañ ngoré gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am émorite bi ko japp émorite bu ba waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu
3: machallah
1: serigne da ngay jang xam jang garab gana bo amé ndigal am xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
2: waaw secret bi
1: bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li na febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk ko man li ba
2: ci lay dakk
1: waaw
2: machallah am digal dal
1: am digal
2: rawati na digal waliyu yalla
1: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne wonnako mala gam xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
2: werna
1: xol mam modou mbire mel senegal xol baaje mbire mel senegal digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
1: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugge ci yalla jaara bu yag
2: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala yalla tek fa lañuy doxé am na ñoo xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
2: machallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoyep kon ben lay doon nga xamné
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
2: téré
1: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: ci alcorane
1: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nak mu fajale ko
2: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carte bi ñewutul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carte ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carte mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
2: deug la
1: su fer bobu dañé rek carte bi ñew
2: deug na la
1: su fekke fer bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carte bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari
2: da dis
1: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayeleen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak

0: dune weer la yeen ti bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla dune ab
1: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yeen ti bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla dune ab ta lay do qadiri jaamu yalla dune weer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndikoowé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool farata la
1: deug la
0: kon nik doko jëlé kër baay ngir sey ñew tak doko malal dara
1: amna sey yo xamné yaako na
0: tan lool sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna den soxé man leena jarignoo lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bay jangal la xadru mursid ci digg wala suñu serigne daan jaa
1: Masha
0: Allah. Waaw kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
0: inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu deme ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek keur bam jeex tag bobu mo mën te wër nit ki mën ta ñak kol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na kol bu jeex tag nit ki mën ta ñak kol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni doxal fièvre kol lañ yor kenn ki tiawon pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno gi genn sa keur sax yow bayma yonni la tiak bu yonni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne martin ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
0: jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawarkal
0: deug febru rap da bokoy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: way wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma xam febar rap dama koy fajj dama koy jindi sale ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé force

0: jadi fana ko bu baakha baakha ko mo di sonu bindu mom serigne bakke muhammad ñaan ko tofé jëna ke di ko ñaanal mu ci gëna ko wala mbolé mu am fatihu bisri soppé serigne khadim ge yépp na leen ndaysan joxna leen ci roma leen bu wéra wér ñaari 8h28h06h18h
1: wala

0: yalla serigne mamour ndiaye e touba ndiaye sonna khadijatu ngam touba poy da beugina la bu diou ko suñu baye serigne lay lum ci di wonu ko la banda nek diñu baye xel sonu mamour fay fatou mala ben yu yalla sen jamm allah digi mbolé wa ko lu ban baye la yepp rek ndé sax
1: lay la lay la
0: serigne daoud ak jay
1: lay la lay la
0: so be gala jonne la ci wo mala wër wër baye ta
1: la
0: ndjay
1: lay la lay la lay la
0: Nonay la ziaré tata na choro diko ñaanal mu ci gën sonu maram sonu ndjël sonu rokk sonu xamess ngom sa ñaar 8:06:08:18
1: ay serissa
0: ay serifa lu sék fatou mala ben ñu glass baye mbenn yalla sa jamm
1: yaa di ci pilay makki
0: ndaysan
1: ku soppu pa yu sem soppu pa yu salew serissaliw def le ni ñu magal borom jannatul mahwa
2: yeen ñepp ñew la ñu magal serigne saliw jar na
1: ay serigne
0: jay fall mamour jëlal
1: na baye sa
0: di bor nga mom serigne saliw beggina la wëra wal
1: du no fi def billahi kun lu dem ay serigne saliw
0: na fat sar ci diwanu kasso jëlal lolu jox mako ndaw serigne saliw yépp rek

0: tayani xama
1: diar ko jori sayor jono mom serigne saliw borom touba re fane
0: jori jottu ci amatul serigne saliw joy mala joy xolibor
1: diar ko sonu nagoy ngum mom serigne saliw
0: par serigne saliw mbak kent la motax
1: nur la diko diar mbole wanuru daare ni bu touba mbru way kriya du jox len ci rol malen do
0: miskin bi noy
1: say announcement sen sel dalen
0: la gokulay doxata serigne saliw mbak serigne bi na ay serigne saliw dani teju dile joy yu xuba far khalamar ganawi sax di ni joy Salim Makini Bina, I say Salim, I say Salim, Charlie Little Petit Lai, Matilai, Matina Nakamaya.

0: na ko sono fawge mon sani sali
1: ko so mo serin tuba
2: kafa ni alba
0: yalla serigne fallou djoufa taxi man glas baye mbena djoumou ko mbollem taxi man serigne touba ay nek ci kaw talib yep rek ndeysante di ñi baye xel yalla sen jamm
2: yalla soro man
0: suñu borom musal len ci ayu talib war tali
2: han yalla ba han
0: yaay nak ku yegg bu wacce rek kenen dal di yegat xewal yu sawante
2: bi
0: serigne jibril ndou taxi man nga serigne matsil
2: hal mama tasar maka
0: ibrahima tin waxum touba mar nan jeureuf ma nga diwanu kasso di ñi baye

0: wata fina biwawi kula awat wa kusnina an jariba dini awat
1: wallahi ne zananda ke mohammed mustafa sek bo ay ma ñu set ahmadou bamba gi ñaar 8 6 28 06 12
0: akhlina bi hilmi wa tukhlina bi ali an siwa wa tukhlina bi lahi an siwa wa kulina li waji nahwa
1: gadiya se inna lu sey mom serigne salim rewanu assalam di ñi baye
0: fatlan
1: serigne mané bi
0: man xamlana
1: ñu ma sey Ousmane Fallah mbolé wa atelier ba yépp ndaysan joxna len ci ro ma len bu wéra wéra demba yaté Touba Mbour way ma nga fofé ci diwan Assalem li ñi bayé sama nijaay Ahmadou Bamba fay jëri jëf Serigne Modou ngom mom Serigne Mbacké Madina borom Touba Ndiané ñaari 8 6 28 06 18

ganaw serigne moussa fassé ke djogi fa nag ahmadou bamba gay addi yal ko sunu bindu gay mom serigne mbake mohammed mo fi jaron sa ko ko deg soxna bintu djohal mako mbeulam soppey baye khadim gay yep rende sax rawati na wa daira ma fatiho bisri yalla sen jamm yag ndeysana ñaar 8h 6 8h 06 18h

0: dia ko sama dom sona mare ngom yay fallu cheikh ma samba
1: ak yonil ya ak sabaya nya xal mbolam ngir ya am nga maqama yay borom teranga ken warula bañ yow fal
0: dia na ko sama dom serigne abdou diagne ci diwanu garanay fa la nek di ñu baye
1: xel
0: ñu ma sono ndey jonne yay fal bi bege na ko wërewal
1: lay sa daara na ci dund adena yakamti na lak sa wa keur cheikh ibra fal cheikh ibra fal cheikh ibra fal cheikh ibra
0: fal sa serigne mbake sar mon serigne touba serigne salim mbake jeureu
1: cheikh ibra fal
0: yalla sa jamm yag
1: ndey fal def na ni nu magal cheikh ibra fal
0: les années.

0: bi bu ta usan ba ke sa duma wo nan man seduma seduma dal lay bañ mu wax ay ci mbokki mu ngi nono
1: ci tu xamuñu
0: wallahi
1: cheikh youra fal
0: de nek de minute bu nek mu wo mané ma seduma
1: atax
0: faluma lay sedd munuma la soxna bi geuy mom serigne salih jox la bëng nga jox ma sama wal lool da lay bañ
1: ci sey xom

0: dudul tejeti ku lek nan santati serigne bi tax lu djeggul serigne touba xamna garati lawliya balay sa pure rango garati lasuya djeggina motu khutbu ya sañe wote djeggul
1: ndeysan jeureujeufati ba cheikh na mbacc amna solo o dug yalla amna solo bag ci lol wa ma dal dikoy teje li rek dal di ñew yëkëti jëtaay bi ha ay jëmbok yi mu ngi nonu

0: gemignam day fur yenn say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro momitam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi nga xamne seen ndox dafa oyof wala seeni wala ñaan doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala ñaan yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagout ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamné dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi
1: inshallah
0: rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ondoren yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamné dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamné dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamné vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barki cheikhuna cheikhul khadim
1: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci beure bu fajukay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wala mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn djel ñakki koy ax sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sing as ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: Touba ci kanam
3: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyewlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: mislak mi abi jay khair man abat wajal lahi maskani tubaba mislak mi abi jay khair man abat
5: wajhdu kulli abi amdin wa subu ila wali al mu'minin wa subu

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang leen di nuyu rawati na bokki talibe yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Guèye. Ñu gën ko xam ci Rijal. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wul ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñi wala traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebes ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88.6 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba dret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi, boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 750 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale nag ndigg lay jàpp, disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li bu fekkee dafa génn day waral muy lu mettee metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilettam, ndax chidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la. Bari na kuy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am, moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëgg koo faj, woo ñu 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 750 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woo ñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie iatale, hernie iatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie iatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie iatale lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat di pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie iatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na: hernie inguinale, hernie dans ligne balance, hernie ombilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, dafa am explication xam ne day
1: gën a xaj.
0: Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamaa yi fatuñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinale wala iatale wala ombilicale wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34. Incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mu ñu am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ñaan doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ñaan yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danélé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danél ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulment de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safra tuberculose chronique dañ koy safra fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire

0: RG FM. Salam alaikum wa rahmatullah.
1: Alaykum salam wa rahmatullah.
0: Baylo.
1: Sëñ Bakelo.
0: Wa Baylo, ma nga lay xaar.
1: Ñu ko xari ko lañu.
0: Ñu re def gëna la dégg dé.
1: Waaw, ci radio bi la rek.
0: Ah, lay sam.
1: Ci ligne bi la rek.
0: Ci re def ana wa wargalo.
1: Ñoo ñi ngi lay dégg ci bëb.
0: Ci re def. Ñu re def lo.
1: Allô?
0: Waaw, waaw, allô, waaw.
1: Waaw, am na.
0: Ma nga lay dégg waaw.
1: Ana ko sun borom jëna kanam ci ligne bi rek moy jafé
0: dañu. Ah, ndaysan.
1: Dëgg bi rafet na.
0: Jere def lo.
1: Ma ngi ziaré ñepp ñepp ku lu muy dem.
0: Waaw, dëgg la.
1: Xam na Serigne Abdoulaye ñang rek ku jëss bu.
0: Waaw, inshallah.
1: Rek nga
0: dëgg. Jere def.
1: Jere def lo.
0: Ñi ngi koy gëreum bu baax tan diko jaajeufal mom Baylo mo nga fofu ci diwanu Wargalo ci bori kebe mer jerejeuf ñi ngi koy gëreum am bëkt mom bu baax mbokk yi nga xam ne ñi nga fofu ci diwanu Wargalo te du and ak ñun jotaay bi jerejeuf ñi ngi koy gëreum bu baax ay ci 88 428 06 06 23h20 minute mbokk yi mo ci wu Seigne Cheikh Nambaj la ñaanal ci gënge bi ku lu ku nga xam ne ya ngi koy bëgg rek ma ngi ci sargal di la ci ziar baax

0: 88 400 28 06 06. Salaam alaikum.
1: Salaam wa rahmatullah.
0: Waaw, ko sang bi ma ngi lay ziar.
1: Yalla boole yalla ziar ci ya.
0: Waaw.
1: Ngo ne pal acheté bi d'ambour Louga.
0: Waaw, ma ngi lay ziar baax señ mo ngone.
1: Yalla boole yalla ziar.
0: Ñeere jëf way.
1: Di ci ani ma seen bu baax baax.
0: Ñeere jëf fal.
1: Ñaanam yalla.
0: Jerejef.
1: Mustafa Seck bi mo taxone bu
0: ah Mustafa Seck bi ndaysan
1: neexna lol
0: ndaysan
1: waaw
0: seigne Fallou Ndiaye inshallah jerejef jerejef ñi nga ngembekte ci mom bu baax seigne Mango ne fall ci diwana salem jambour louga la ni deglo jerejeuf am nañ bekte ci mom bu baax te diko jaajeufal mom seigne mango ne fall salem jambour diko sargal baax diko ñaan guddi jam ak salam ak mbollem ñi nga xam ne ñi nga fofu ci diwana salem jambour ci louga di nuy deglu te tiliko li nga xam ne mom modou jataay bi bay dem ba jerejeuf mang ko ziar baax mom itam bay dem ba fofu la ni deglo

0: salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Sin Cheikh Cissé.
1: Waaw, tànn ba Cheikh Sidi Abdoul Khadir moo lay woo de.
0: Waaw, jërëjëf.
1: Samba Kilo, na mu naa la.
0: Maa la raw.
1: Keroog maa lay wokkaal waaye liiroo ko.
0: Ah, man def naa dama kii de.
1: Xam naa danga kono dewut boo may duur.
0: Ah, maa ngi koy jégg lu baax de, xanaa ma xool ko.
1: Amul solo, amul solo. Yaa ngi am jàmm baax.
0: Maa ngi sant bu baax kay alhamdulilah.
1: Maa ngi lay nuyu de siyaara di la bégge.
0: Jërëjëf, jërëjëf waay.
1: Yow sama soppee nga sama xarit nga.
0: Yàlla ndeysaan.
1: Di la ñaan rek nga may ma Seydou Abdoulaye Diouf natoo di kerkeraan.
0: Waaw, incha allah.
1: Ma ci siyaara Baye Bala Dieng sama baay.
0: Waaw.
1: Ak Baye Dieng Fama.
0: Ak
1: Sëñ Pape Toubou dong ak Sëñ Cheikh Diao Mansour.
0: Dëgg la.
1: Ak sama jigéen bi ci magasin Bahdar bi soxna na koy seet. Waaw.
0: Jërëjëf.
1: Di siyaara mère Cheikh Marise. Waaw, sëñ bi maa ngi lay ñaanal yàlla ma lay gudd fan ak wér gi
0: yaram. Amin amin waay ñu bokk amin.
1: Waxtaan nañ ci yow bu baax a baax.
0: Jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf.
1: Damaa génnoon damaa ñëw rek sama xel toll sama xel nekk ci émission bi rek nekk laa taal.
0: Ndeysaan ndeysaan jërëjëf waay jërëjëf. Ay sa.
1: Allo.
0: Waaw, maa ngi lay dégg waaw.
1: Saa yu ñu wootewut itam wootewuñ.
0: Waa dëgg la walaay.
1: Waaw, fu ñu toll ñu ngi lay saani ñaan.
0: Walaay ndeysaan amin.
1: Suñu soppee nga def si Cheikh Mbagaloo.
0: Walaay ndeysaan wér na.
1: Yaa na la yàlla defal jàmm ak wér gi yaram may la lépp li nga bëgg.
0: Allahuma amin yaa rabbi ñu bokk.
1: Kontaan naa ci yow bu baax a baax.
0: Jërëjëf jërëjëf.
1: Suñ Cheikh Mbagam suñ Aliou yàlla yàlla guddalu fanam.
0: Amin yaa rabbi amin mat na ko
1: def. Comme ni ko Baye Bala Dieng di ñaane rek. Ñun ñëpp itam nañu ñaanal Baye Bala Dieng suñ borom guddalu fanam may ko wér
0: gi. Waaw amin amin amin waay.
1: Suñ Baye Boy bu baax a baax la.
0: Ndeysaan.
1: Waaw. Jërëjëf. Nuyu ma soxna Ndakia.
0: Waaw.
1: Ak soxna Ndeye Kase Bisri. Sama xarit. Ak soxna Oumy Awa Camara.

ñepp du fal bol kenkayeri mang koy nuyu ba diko ciar diko jajeufal momi tam yalla nako yalla defal tawfiq gu and ak tay ciir bay daw dem beng dal jam momi tam mang ko ci nuyu ba nuyu amadou ba ginaaw ray señ gundo jeuf fa ci diwanu tayba sey momi tam mang koy sargal bu baax te diko jajeufal